So pinay ko nga vi mantad pa nagihozo di Elizabeth Stephen Jaikul si pandam ondom om dengan di Christina Lojutan o mistiak no oy gahong kanim na mupus di tiak babazan hozo songkotown do dong subab di ti katahodan dia zu tu minakinungaw ko di ti hozo songkotown tu mega konohis nga biti makikinungaw di takaw habi na kaza makikinungaw di TikTok do dong subab di ti dari kada hivay na makinungaw di tiak babazan hozo songkotown do minggu tiso tarau ko himo panagiti miyampay tambahot mabubo, tambahot ay kusayman boss kadazan kyo dani ay ko jam ko bahutong pun minito dong suwab kung ako niti abal to ni bo muntok tadaw bay no dani paghuido ay ko timpo ni ho insan po kapipos yan kuma tambahot ay da Facebook sa Babi FM naikot na kaza isi ho magipapason dani ho magihuhusi na pason kapibos yan ay excited. Ah, Jay Natakag, Rusana Mojilip, Yapin Santo, Jaikul Egbetus Severino Stating, Lugay-Lugay, Maria Johan, Yaming Matanggal, Zandi Dolores Asing, ada yang lagi, Joseph Ginoli, Josie Mindog, isay pag Victoria ang katahadan dia zo to tamoy mo na pamipay dagan.

Tepenai ko ngavi kiva isop pavagu kapayhan suang hamin inatay mo dagay om kapayhan suang hamin na paliti nga nambit dagay mantad di Agnes Lawasa mantad kampung Pinampang Baru Kimanis Papar. Papayho do minidupagun i Sabina tay ko i Jamina Lawasa di jam ko padam iso tahong apad minit doong sadop di tadaw ko niyab tadaw kaapat kotu ditibuhan ko himo taon dupungay bu dupung padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danliti manu di do papayho do Sinakagon Lawasa Sinakagon Dingawun id namut pangabisar sa ngizon i Emma Kansaring dadeh ho id suminimpod ranaw om tabinay walis om kinovangan naging avi dad sodu teko id somok hosokon na tinan ditong atiagak Sabina teko i Jamina Lawasa do tadaw suvab tadaw ko onom ko si Zam ditibuhan ko himo taon duwang aibu duwang padam onom do jam ko padam duwa tanga daw id kahabangan Muambay Pinampang Baru Kimanis Papar nga paguhi diho o viton pahayd o tinan ditong otiagak do dahin panabasangan sang tien Pinampang Baru Kimanis do jam ko opod tahong opod minit dongos suvab. Moy do tohinasan ko sa Diyos susuguto ako. Tapinay ko nga vi, kapoyhan suang hamin na paliti, nga namit agay, mantad di Agnes Lawasa, mantad kampung Pinampang Baru Kimanis Papar. Popoyho do minidupogun, i Jamina Lawasa, di jam ko padam iso, tahong apad minit, dongos sadop, di tadaw ko niya, tadaw kaapat, dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di da papoyho, do Sinakagon Lawasa, Sinakagon Dingawun, id na mga pangabisa da songingizon, i Emma Kansaring, dadahid suminimpod ranaw, om tabinay, walis om kinovangan naging avi, let sodo teko id somok. Hosokon no tinan itong otiagak, Sabina Jamina Lawasa, do tadaw suvab, tadaw ko onom, ko si Zam litivuhan ko himo, taon duwangay bu, duwang padam onom, do jam ko padam duwa tanga daw, do dahil kahabangan Muambay, Pinampang Baru, Kimanis Papar. Nga paguhi diho, o viton pahay do tinan ditong otiagak do dahid panamasangan sang tien Pinampang Baru Kimanis do jam ko opod tahong opod minit do nga suvam. Ingka kanti iso kapayhan na suang hamin. It pasan kuya nan kuma paganakan inatong gisadan na sanguhun po paganakan kaupusan ahansan ko tabuhay ginavo managuvang timpo kuya dan diti siyo no mantadagay.

Tapi nak ngavi di bawah nanti jam kawahu, apat ngapadam tahu minit tahu swapid paguntuk kau. Pompod-pompod takaw na dito pinako nga Avi nabado sumok na ikot jam ko si Zam o may ikot jam ko si Zam dito sumabahit di bago dito ko sa himban it boss do sina miyan pa ito ko do DJ do sina darong swab dito dadi katodan diya so kakalpo miyan pa dogo kami na ko sa iti TikTok wah kakalpo miyan pa dogo mamasan na naman nuhong do tap kamay di tumiyang busok ako mohis ginawa. Makinungaw to kapag na hozo, kinungaw to kapag na hozo matadi, Veneta la Juti. Buntugo, tadaw kamatan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nego ngavi timpu dati kasuhimban bos kadazan ni sabab FM dong sabab liti nga maviavi no ni inam bodo ikut jam ko si Zam sumavahi de vagete kasuhimban ni bos do sina. Dadi iso pa di hozo ko ni kumutok di hozo kya tibinay iso ko hozo kamatan dati no nga pagwi diho insan po kutaw dan tuminampay ko dago mahantad pa di jam kaapat tong po di minit ni sabab di bay no. Gisam na timpo niti, sumak na jam ko si Zam, katahanan niya zo. Kami na ko sa kumatambahot dahil TikTok sa Bavi FM, dahil Facebook sa Bavi FM. Nagi maso makinungaw dahil RTM click, nagi katahuzan si Zam nga padamduwa titik 2 FM. Katahanan niya zo. Kanahivay, makinungaw ko sa iman boss, kadazan is sa Bavi FM, dataraw suvab. Isi ko timpo na jam kaapat, tong pod minute do ng suvab, binso suvab. Dari Hozo Tovi na matok di Hozo, kinungat ko Hozo, matadi Fancy Ruji, kamatan, kalamazan toko. Dari nok mga video namot, tabi, pibabasan, matadago, Ellis Marius. Bye-bye!

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sa kanakan, wala na sa doon 50 mga kasa dari matong-tong masa siyaran hiling sama na. Sa kanyan ba yung siyaran hiling bulot ka urol, dari ang bahan ko doon ka magsunod. Joget wag lami-lami rusap min si Ajit, bang bayin si naisin min sem kidal, iti min si Ajit. Anusul mapangupus si Agong Hetsyo Takas. InsyaAllah, dapat ay pamali. Akan kitang magapagpatlay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabay ka pulisok huang am ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo, hinopay no ang umayar kayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

ginawa ka sarili kasalimahan brosdosyon kasalimahan di karanhan o sinisinin dito ko sanang sinisinin dito kolehis dat kinawa ay siya nasuway ikasalimahan brosdosyon sabag.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Manukod, mirikaw, idinggluanon, kapiay konsa tuwalo na hapad, turo na hapad. Asa nang ba? Patimpun ko doon hapadam siyam, tulang kapat, kinungohon at babayan segar, bah ngamla tu, id Saba FM, milaw kagkalantad, tikit tirikohonon, pinatamod. Wow! Sungulun, milag kalantay dua, tiket konsert, montok dua na hapad tulun na. Bah, tumonda ko na kamamakinangaw kya, konsert walun hapad turun hapad, kada pataliba.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ang kumilaan na kayo, Tensa na itipin ikaw, Tensa nandit, mamaguna may kadla, idpa, idpa gunditi, hit na kalayid na may kadkya, amod asan sagan dat mangalon, kuma may kadit kawago, mantadit kapahimaganan may kadwago, untuk taribulan dat ka is tulan ka ng tabantal. Mantiri suang pagunda to sari, sa ipo din na Sutian Ismail, nakabaras, dat tulun ginumuan, kadako nakarawaraw dat mangalon, may kad, dit nakalaid ka daw to it may kad dit laid diri kakal pa di milagunoon adiam kasanganwan may kad muntok tulon mi sa sangulon dit karikat umura pa dam 2 taon bayan na diti kihara labi 2 na pa di riyong magigian it pagun diti adiam kada ko karawaraw dat magalan na isi wago to agumo pa it kamayan dat it apansal dat mamansoy may kad madata ko dit kamayan dit misalad-salad daw man sa ikya kapalabusan da may kadwago dila na po nga isot ningisaman da perintah papagirat katingaligan dokumen kayo tutunang tinan tumanod ning kakatan teknologi maso-maso may kadwago naganap magisway peton katingaligan babaswago montok manalob pangudutan kayo tutunan kasala mamaguna dokumen pinatamod adiam pengkura pa tari bulan dat kay sa tabantol tulan tabantol diti man pay magana iti may kadat kawago adiham milakaw mamansoy IC katalib diti tari bulan dat it narait diti no nga kadako karawaraw laki ato pagulunan pa it it kamayan dat apansal da mamansoy may kadam arat pipira tadaw ti kaulan tumalib ngayon di naging da iwagway di kayo may kad kya to may kad dit nakalaid nga mila paggunaan asat kamayan dat konsum di kayo do mamansay dat may kad dit wago kya sinding mata di Ray Blorin tupus ko di ka.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayang.

Sabay ka plisok huang am ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuota ka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

sabay ka plisok huang ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuota ka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia anda.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasilulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2024 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay rapahan sayang.

0: Grabe si Anton Pinay. Ngan guno ko nga i-region. Sundong do iti jaw it kampung Salonsob, Kota Marudu. Tamoy mo jaw makinangaw. Kasimban boss kada jan bo. Kiba hajaw itangabasi. Om kahis kaja. Nangaw ka ma.
1: Pagkinangaw na.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodizu na hazaw. Tangabasi.

Zo y Frederica Modulis, sundong tu asa du Zo, nga tamoy mo makinongo diti kasahimban, boskadazan, na ikot, vinasi. Kano, makinongo?

0: kon ko iho nopo. Ko sa himbahan makadasan, nga manak kupayhan, don kapabago di hobby paintunod.
1: Inamo si Koy, na isama BFM, ko sa himbahan bos kadasan, noy ko pinasi o suaw tamay mo.
2: Timpo na ito ko, wako sa himbahan ito ko, donong suaw di timiang pay hozo mantali Benjamin Malating. Tanda kon ko basa nan tikitoon sutanon hoso mata di Alicia Kulungan Aiso Pasonu Minugad det kosohimban bos kadazan negat finasi osua utomai mo.

Ya, yeah, tapi nga nga vi, iso na dit, pumagunan, paintanto na po ako sa himbahan, lobos, kadazan. Oh, katawadan ko ma sa Vevi Tabahut, pinay, di ma maso mong kinangaw, mintong mazaditi live, di TikTok, do sa Bavi FM, nung sumab diti. Oh, mahansan do, kati hambus ko, makinangaw diti ko sa himbahan, lobos, kadazan, gisom do, pupusan, iti ko sa himbahan, pinay ko. Ama ikot pa jam ko nom tong pa minute do dong suva ba ma ongaw dizo iti abal it pogun. Om lagi kapasa ko do papabuzo do hozo da ka nangan dizo mentok na do ababa zan to ko da taraw bayno diti. Ino ba do tikit taraw ko nom kongaw ko diti do pihi hozo maza day da Facebook tay ko maza day WhatsApp iti tupinay ko. Mga kapasa ko daw, papabuzo daw, hozo da ka nangan nga video zo o maikot pa jam ko 2 to 4 minute daw nung subab daw, tikit na daw ko, anong tapinay ko? Ang patimpo na ako iti babazan daw, pihi hozo maza dahit Facebook o nagi maza dahit id WhatsApp, tapinay ko. Om tumihambos ako ulit ako sa himbahan, do boss, kadasan iti, om kinangot ako, hozo man tadi Carol, Mojikon, Dandy, au notuhuk. Om, hozo man tadi Peter, Jupiter, Bensing, Koy, Mazan, Tadaw, Kamatan.

Mangusat tinan tumanud vinakas moy o higkang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom upadom 2 taon. Unsubon papapanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul upadom 4 taon idsabat, papapanaw kapagatan, miyagadomananom, papapanaw kololoy santay.

0: Ya, tapi nga kapi, dabay na jam ko nung apat nga pa dom 2 minute daw nung survive update po guna to ko. Ya, tapi na ko, tomorrow to ko pa da namot daw makinungaw daw sa tukivality iso kapayahan da suang hamin daw pohombuson ko.
1: Kasahimbaan, Boss Kadazan, manak diyo zo kapayahan.

pinay ko nga vi dong sa publicity kiva do iso kopayhan suang hamin do notay mo dagay om kopayhan suang hamin do politi nga namit dagay mantad i Melvin toy Von Lohindun do mantad i papar popoyo do minidupagun i Lawrence D. Lohindun di jam ko onom apat nga podom duvo minute dong suvab di koniab tadaw ko himo ko vahu di ti Wuhan ko himo duvo ngay bu duvo po naman om dadeho it hamin pungsapan Queen Elizabeth iso kotekina balu matanong na kaya dan diti na manuli na popoyo do sinakagon Lohindun om sinakagon Lim sawi avi izio diti dahit numbono po do sangingizon om tapinay walis om kinovangan naging ave dahit salu tay ko it somok. Hosto ko notinan di tungutiagak Lawrence D. Lohindun do ontok tadaw ko iso ko opodom miso diti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo do nga daw do deho it kahabangan kampung Limbahaw Papar. Nga hobi paguhu o viton po hide o tinan di tungutiagak Lawrence D. Lohindun dadeha it panbazangan Sangti Joseph Papar do jam ko opod do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko zodi hazu suguto ko vagu kopayhan suang hamin do natay mo dagay do nung suvab diti nambit agay manta di Melvin toy Von Lohindun do manta id papar popoyo do minidupagun i Lawrence D. Lohindun di jam ko onom apat nga podom duvo minit do suvab di koniab tadaw ko himo kavahu di tivuhan ko himo dadayo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kotakinabalo. Mantana do kaya danditi na manudi do popoyho do sinakagon Lohindun om sinakagon Lim savyavi izio diti dan nambono po do sangingizon om santop tapinay walis om kinauvangan naging avid do it salu teko it somok. Hosoko notinan di tungutiagak Lawrence D. Lohindun do ontok tadaw ko iso ko opodom miso diti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo daw nga daw do deho it kahabangan kampung Limbahaw Papar. Makubi paguhu o viton po hide o tinan di tungutiagak Lawrence D. Lohindun do deho it panabasangan Sangti Joseph Papar do jam ko opod do dong suvab. Ingka kan iti kopayhan do song hamin.

Om da bayan na jam ko hi jam ko nom him ko punom duva minute do nung suva update pag unito ko tumihabos ko dahil ako sa imban do boss kada zan iti tapnay ko kinangot ko hozo mantadi Alex Roman kakal ko it ginavo ko om nagi hozo mantadi Lucy Batak Iziaw unduk nga daw.

0: Ongo iti id Sabab FM sa himbahan boss kanazat.
1: Iiso no, id vilon, vilon. No ikot, inasi, om osuaw tumoy mo.
2: Ya, tapi nang ngabi do bay na jam ko 2 minute do nang usap update po gunut ko. Kopi mo siya nang usap insan po kuma sa VIV tambahu tapi nay. Oh, ma kinovangan nga vi dait nang boko no po do nang usap biti. Mo kinong ulit ko sa himban do boss kadazan do nang usap biti. Tadaw ko nom ko si Zam diti Wuhan ko himo duvong ay bu duvong panamonom. Ang paintanto na po it Wuhan do kohimo diti Wuhan do kapanandakan do toko do tadaw ka matan to binay ko omongo toko do ogumu no kinayson na tiko uvang di manandak do tadaw ka matan to binay ko hansan do avasi o kapanguzuvan do ka matan it uvang do nakoboy umuntak natin di Tapinay, tika tamahut di Osodu o Ngozon doon subabiti, kivala ti Ngozon di Osodu om Hansan no Avasi Pinanaw doon subabiti om pingat-ingat ko mahigan day talunalun kyo Tapinay ko nga vi in numbonayhan mamasok ko do papapanaw do kulita itimpo do bayan na diti o mamasok ko nagi do makinungaw do go do mimbolotok maza dahit ko to huzan dahit radio si Zam nga po do mduvo titik 2 FM paing ko po katawadan ko ma radio zu to tamay mo manakadung lagay dahit ko sa himban do boss kadazan diti o maaw na hide mantan bayan na diti tapinay ko o ikot po jam ko 2-4 minute do dong suvab kongo ko diti ababazan do pihi hoso mo sa dito Facebook om nagi dito WhatsApp om ito ko payhan nagi di Yezu ang gumo na iti hoso do natay mo ko do dong suvabiti o susuvab nga vi at ang bahut nga vi do mamihi do hoso do pokyo ni san dito radio dong suvabiti hoso da kanangan wait ito pinay ko nga kutuhunan ko man di Yezu sudong patu do au dati o sivatan do poponi nga vi o hozo nga vi do pokyo nizan nga vi diezo nga kinaman wagu do minggu tiso kaya tapi na ikaw nombo na ihan do o sivatan do poponi to yun no gumu iti tamahut teko tapi na nga vi di tomoy mo do popobuzu do hozo nga vi daka nangan nga vi diho kiva dati di tapi na di tamay mo daw mo to aw insan kouni o hozo do pakiunizan ko kamay kaya do tamahot nga video ko ni kada ako kukukuvay ito pinay ko to yan o mantok ko pahihan niya so agumu iti hozo do otay mo na kay do tikid minggu kaya nabano po i osifatan na kay do poponi in a kouni na kay dait ko sa himban do boss kadazan iti yung boss ko dait ako sa himban do boss kadazan kinungat ako hozo mo tadi Anna Stanislaus om Puvong Sutanon hozo mo tadi Elis Marius Zandi Tavanus Popoy Magon Dotina om nagi hozo mo tadi Steven Masil Sun Suzon dit kasayman boss kadazan nekot binasi aswaw tomay mo.

Mikaw ko ipaguhon ako sa it concept vahungopod tu ngopod. Oh honey, tumimpun ko dvong prom si zambuhan ka apat. Kinungo segment segar om bah ngamlay tu it Sabah FM. Kahantoy ko do tikit tikon pain bidan. Sanguhon kahantoy kanu duvo tikit concept. Montok dvong ngopod no ikahantoy. Dadi, taunda ko do makinungo concept vahungopod tu ngopod. Kada do iduanan.

0: Bahungopot Tone RTM teman setia Anda. Kano lemazo it concert Bahungopot Tungopot nyampai nuzudan memomohis naitunan miagadi Ramlah Ram, Afik Sazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Sitipah Jahanim, Dania Om Joy. Tumimpun jam ko bahu dongo sedap ko sizambuhan ko himo tadau ko onom it Grand Ball Room ITCC Mall Pinampang. Aiso kabalay do sumuang. Om ongo nagi miti hembus id Sabah FM, om makito id RTM Click, om nagi kapabalan sosial no kay magondo RTM Sabah. Magikakabo, baba kagazat paingandad tutumamuhuy kinasit. Kapisa mo toko, id concert bahungopod tu ngopod, RTM bahungopod taon, di paguhu, maino om sagigisom.
1: Ya, tapi nga kami, labahin ng jam ko 2.5 minute daw nung subabay. Pagun to ko, yun o, kupayhan ditino li. Nongor to ko, kada di su hivay do, mikot da iti, Grand Ballroom ITCC, Pinampang, tapi na ikaw montok na diti concert vahungopod, tungopod do RTM. Om paghuhuy do tumihang bus ko dahil ako sa himban do boss kada zan do dong swabiti tapos na ako pay hangok pahay dezo iti hogo do gata montok tadaw bay na diti hogo do gata montok do tadaw bay na ko si Zam gisom do ko upo do miso do Wuhan ko himo diti tapos na ako puhut gata na pong si Zam Linggit himong apodom himosin do sa kilogram. Puhut gata na pong si Zam Linggit himong apodom himosin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko iso. Apat linggit onom apodom vahusin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko iso. Apat linggit onom apodom vahusin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo na pong tahulinggit si Zam apodom apatsin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo na po nga tahulinggit si Zam nga po na mapatsin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit apat nga po na manom sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit apat nga po na manom sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo na po nga tahulinggit tu nga po na miso sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahulinggit tu nga po na miso sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga salinggit himosin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga salinggit himosin do sa kilogram. Amiti na hogo na gata matak tanawbay na diti inatay mo nagay manta diti kutinanan pomonan gatas abah. Tumiyang buso ko dahil ako sa himbaan no boss kadasan kinangot ako hozo manta di Leo Milip kandaman kukamatan. Hozo pinayampatan di Richard Bernard Mikil om di Jake Julin Tambahut di Tawasi. Nga po kuhi din na kinangot ako pahayad. Hozo manta di Ellis Dison Kihoy Kanono Sumazaw.

0: Ikosahimbaan, Bos Kadazan, Sabah VFM. Noikot pinasi, suaw tumay mo.
1: Ya, ito mo na nga, V. Dabay na, jam ko to. Yung hong pa na miso minute daw nung suwa update po. Kung ko, ang patin po nang takawiti ya babasan. Do, pihi hozo masadait Facebook. Om lagi WhatsApp daw nung suwa update. Om hansan no pa yung taong dako nung nga, V. Tapinay. Do, mungkin ako ulit hozo daw pa kiyunisan nga video. So, o maumunta ko payhan, ako o iton o ngan nga vida tambahute ko tapinay di minomihi kyo. Nga po nizan ko na pa iti hozo nga vida pihi nga video zu. O maunabono po tapinay di minokyo ni da hozo diti o moihan ni di da hozo da pokyo nizan nga video diti. O may dao o ba timpu tapinay ko kinangot ako iti hozo do kapaguhu mantak diti ababazan pihi hozo masada iti Facebook om WhatsApp hozo mantay di James Kuno City tadao kamatan insan sontone om su tanon hozo mantay di Wendy D na sinduahan ginavoku o ma su tanon hozo mantay di Rita Labangka Nombo Dandino o ma hansan na pinto na nga vi i tapinay teka tambahut iminomihi do hozo diti kano kinangot ako iti tohu hozo mazaditi ababazan pihi hozo

Ya, tapi nga kabi, labay ng jam ko to, apat nga pa dom 2 minute daw nung survive date. Pagunan to ko, yung kanon nongo to ko, tohu hozo do minanimpun diti ababazan pihi hozo matadit Facebook, amnagi WhatsApp. Hozo matadi James, kunus taraw ka matan in Sanson Town, hozo matadi Wendy D, no sindohan ginavo ko, amnagi hozo matadi Rita Labangka Nombo Dandino. Hozo do sumusut diti ongo dito ko hozo manta di Rayom City Bandarom Bunga Tohumis. Nagi hozo manta di Malaysia Galus nataga kono di id matokuh kaditi Hansan do paintonda tupinay di minomihi do hozo diti. Miga di kupayhan di nobos ko diti no di aw ko oiton o tambahut tekongan nangavi di tambahut di minomihi do hozo mantok tanaw bay no diti. O iton ko na paitingan nga vila hozo da pakiyo ni San Diyozu o ma o nga u Diyozu dahit ko sa himbaan da boss kadazan. Kanong kinungat ako hozo man tadi Rayon City Bandaron Bunga Tohumis o hozo man tadi Malaysia Galus na taga ko na di id matoku.

Ya, tapi nggak lebih dobay na jam ke vahu seminit dah dong suka update pogun atau kau tumi hampus kau dah dah awa bezan makin ngau diti. Pihi hozo maza date Facebook om nagi WhatsApp diti tapi naik kau. Om pagi ini nak tahu dan kau mana dia tu tu kakal po makin ngau diti kesehimban do bos kadezan do dong suka diti. Om Hansan da avasik kinopasikan tadaw bayno diti. Om anu na po taguvangon na po ompus da tadaw bayno nga tomoy mo da kapagovit na kabuon om kounsikan kuma da dat ko sa VIV tapinay. Om paghuy da tumihang pus ko da makinangaw da hozo maza diti ababazan pihi hozo maza diti Facebook om da WhatsApp diti tapunay ko. Paihangok po vago dia zu iti kapayhan da ko zuvo da tavan mentok talaw bay na diti nambon ayhan da kiva dati da uhudon teko kiva dati ngonzon da talaw bay na diti.